0: Ibarala suka seke ma da fonde keluka da fonti sirina si maingon bunga mbasa mbala limbi ti ma asango na liko ti Marcel Steve mbeti singa. Marcel Ibarala.
1: Ibarala Ursula Mirwemi vala Ibarala zuko li ti asango ni. Batati amda foko soki nativa kaga sinde mbiso tu utibi Afrika ngana fombati ya chiko droti Rusia kebe mendo nati batanika teni nanduni na licha sangu su kana mbegi ya wali chiko droti bi Afrika soki bibirasi ya kena mbegi chikando chi moli soki na mbegi chikongo zipanda kesa wakusala vina la chibata ase wachala teni nanduni na licha sangu su kana mbegi bubango chili ki markunda chiga na kata chibungi ya sarasi zunita mlango cha zunga na chakumba chala kebagi nizu nandu chi balabala ni pepe yisu watu kwa chali Zuchimbeginika Oscar Nudi Tulum Adimani. Nga 8e de finale Tikangu Chumoti Dunia Mubimba, Pikotian Dimbo Tibiri, Gana Molongo Tindimbo, Nati Asangucha Wango.
0: Tugu tibe Afrika ngana la Tirusi si afasungu na ibiri ya lazi amba na agwetia mboko cha tugu tumbawe batati ya mdafoka.
1: Nila na tia limoswa ki ongbe ni ibiri tonga suna ndo akba na tere aba tugu tiko do tibe Afrika na dawa ti jandarmireti amdafoka ngana tere timini kuta kutu kutu tindu kwa timini ska so wakina beti batani na timini limoswa nga biri aonando ti akba na tere iba komanda ti amdafoka Ramadan Abdelkader solo fambrimbri sutatene azik batani na mamboko chala so kinachi abumbi tumba tonga sawa silu de mangali gako susi abazangi lutumba suwa buba mingi chayi na chik batani lutumbila mingi na gbiati kodro tene tonga suwa kumba tene chise duchi na chik batanika chitene abata asi wili tene chisu ake na makati kodro chibi Afrika na mbina kodro wandi ufangali gako susi ake na pekoti abira suwa bagigi na pupu chia turugu chikodro chibi Afrika ngana fumba chala lena lena ala suki abazangi li ngana mbigi ngorubiati chibi Afrika sigina mini tondo biri tonga sulu fali gako tatene batani ake na mbako chia turugu Tibi Afrika ngana fomba chala we dimachilu na pekoti kwale tibi kwa use so tu kwa soa fanga bukimga tene kodo tibi Afrika kiza pepe akbata ako kodo tibi Afrika na mboko chabu mbitumba kambrumbe ala salo na kodo wandi na bikwa uta chilangu baluta tinje chifondo su bata ti amda foxi ya bazangeli tumba ti SP ya kwa bitumba na biginika asangosi waratene azu balusi sanduni miambisa warakwa kana pubuni atorogu tibi Afrika.
0: Sara tonga suba chungwa weswa la kwe koto chala bi Afrika sela kinambagi chikongo jipanda awali susi ya kina kandu chimole ngana chiwenzi ya kisaha kwa chitene amunga nguna siwa chala
1: ala kisaha kusala binala sangu nanduli nangati idu wa kogusi
2: atenu
1: iki na yachi atili chisango savon chiwenze ataso langoso aki chisango kusala pepe ala suwa kisaha kusala yachi savonerisu abumbi tere chala chipika patara nanduchi kusala chala
3: so kutomastiki
1: aliti bumbi so iki wara blondine wali kete sulo ki mokonji ti savoneri bopeto ti wenze
4: aike partenaire vision mondiale comme lani ikpe birai ga isike iki sae ti maboko ape ti lola logana yi association so asa si iwa teti na yani nombre ti aike balu se na aike fabrike savon ti na mafuta ti njika
1: tunga na nyesi anginja so la ki warani na yati savoneri so aki sa kusala ni Therese Mozia wapata nginja ti savoneri so lo kiri na tene
5: nginza so iwara kana yati savoneri so imuka prostatas ni izana yati kesi imutangani ivona njikani na produit ni tite isana mbeni ya savoni organizasyon ti aina legeni tena dutikana yani ape imakatere pendre na yati kwati
1: atasyon la mai mingi na yati kusala chala yako alake na yati ambena kwale Remi Mbongo solo ki molenge ti kodro ti wenze nga lo ki chargé de production le ke tenaya tene na ndoni
6: le problème de transport parce que
7: mali ti transport tu mu passer tene igwe igile ti amburu so si ake na ambe na ndo ti go ti gingoni ali bi tene il faut aller ke si igwe igana ni tene a machine ti so ka startup ali ta sala ku sala ndoni ai ti ku sala ti ni ake na kodro ti be Afrika mais ti warango te mufuta immigration anemi gina ndoti
6: ça ne pèse beaucoup
1: ala si na sisi ti wenze na ngusa ku sala ndoni balu senako awa kwengo bira afasung bene yesu ala si ala wara joni mungo maboko pepe na mbageti HCR ngana ala suwa ki saa kusala maboko na maboko na lo na peko chingu ota ala suwa ki awa kwengo bira ngana amu lengeti kodroni abumbi ako ti saa kusala na yati savonere bupeto ti wenze ake mbeni mgobo kusala so afa joni duti na popoti awa kwengo bira ngana ala so ake na yati kodroni dali ti maingo ti siriri Edward Rogose na kiringo na wenze dali ti dafonono ndekeluka
0: yona tina na mambere so mingi cha wali so kina mbagi ti bauru amute asana kango ako benanduzu na terati legi
1: ni la yeso agana kbalinga legi ako nanduti finitia la sango ti uk florente na mkwese si londo nanda preti sina la kui mweke ba gwata wali so na poponi ama matingo ama matia mwlinge gana ama sika wali ake yo akungwa na litala seke tamla na terati alege ti batani gana damwati ando ti kango samba tika anzene zene kungwa tala mingi tazo so ake voye na mboko tala ake azo ti voyage so alodo nambake ti boar garambule ti gwi na gwata ti bongi tongana akukutu waluti mweke ba awali so ake gagwani gwani tika akungwa tala Charlene so aiki nangu balu sena umene lufaso asara ngu bala kwa otonga so wae silu iki kaye na yangati legiso
2: kagwina edeni yuwa kanginga tani menjo na edeni so teke kumba so ikasu laki edeni yuwa la savo si babo mwata mingi eki pe eko cha mingi sinasi kangwe pale si oko gindo chitia itape ibaba kutina lechi la mengu ya paga kumbu tizangwa kumba na eda
1: tonga na kangwe so aki muma boku na awali so andaka ambeni akwale aikida anda utilege sarango teneti lisiro tikubu ngana akusala timba na so si ambeni wavango yeni aikisara na ala juanita so aki mbeni wa malango meti na kwata tiba oro yobombi kusala tikangwe so na malango meti tilu
3: kiazo utula edika ina kumba mpeku mbina luti bongi ya lata ambano amu yena la chipea ala kia mbote utala ambeni mbola kia
1: lasi waka so aki mokozi tibumbi tawa tingo buze ti gwata ti bauru aunda na kota so ti kodro ti tene alekere mbeni kota gbeti da na awali so tongaa so si ye la lingbi ti sara kusala ti kangwe ti ala da
8: wi ayeke riske ndali ti oto na ye tongo mbela so e ti to mawani ayeke so aita ni amape aita so e sara réunion ni ala ti tongo vraiment ala ala organisateur ti ala ti tongo mairie ayeke mbeni espace amu ni ala si zo asi na bauru lo hingando so ayeke ada dawa asere akara kua nzini nzini aye so agugu akange lo hingando ni afa logo da
1: ata so akpale ayeke da awali so anze pepe si ala ngbâ lakue ti debuze so ti mu maboko na se watala
0: na mbage ti gbata ti mba e kia la yeke ala so si ayeke bata angasa si ayeke dema tere ate ti mbeni boma so si ati na popo ti anyama ti ala
1: lo so lo yeke chef ti service mbege ti kodro ni kâ lo ba so ayeke mbeni kobela so si ada hinga ni mbrimbri tongaso pepe sango ti dieu merci vincial grevico
9: adema ni ahondo ni na ya ti avaka kuâ so si e honda lakue lakue hungo ti angasa ayeke homba lako si awara kuâ andaka ala so si ayeke bata anyama ni ade ala hinga pepe aye so si ayeke na gunda ti kuâ ti ala yusuf umaru oko ti ala so si anyama ti lo akui lo yeke fa tongana ye si anyama so ayeke wara kobela
10: anyama ayeke kui lana laa kobela ayeke si na tere ti ala hinga mbirimbiri kobela wasi gunda ti kobela ni so e hinga ni pepe parfois nyama ni lo yeke sasa parfois nyama ni koro ayeke si gi na hon ti lo ayeke kanga hungo ti lo parfois nyama ni tene lo du awe ngunda ti lo ayeke zi na kâ
9: brice serge songo oko ti ambeni awabatango nyama lo tombela na nguru bia ti tene si amu maboko na ala
11: tongo mbela so mbeke na ni na mbage ti gouvernement na ministère ti élevage anga na ala so alingbi ti mu maboko awabatango nyama wara ambeni aong e ba yeke na kobela ti angasa na ngoi so anokpo oyi ayeke nokpo oyi yeke na kota kpale mingi dema ti ayeke ti so anyama ni ayeke kui na maboko ti kue e hunda titene amu maboko rapidement titene agi lege ti wara tonga tene ti anyama ni si atanga ni so alingbi ti ngba
9: na
11: ye
9: le na le na akpale so batieba kanimbia so si lo yeke mokonzi sarwisi préfectoral ti élevage lo yeda na kobela so si lo fa biaku so ayeke peste ti apétit ruminant andaka mawa gbube ti lo ndali ti so ambeni awabatango nyama ni ala kien ti tene si amu tonga na anyama ti ala
12: akpale so actuellement si ayeke fâ angasa na ataba mingi ayeke ppr so ayeye na atene peste des petits ruminants mbi pensé na ngu so ahon lani so na nze ti décembre mbi sara lani communiqué mbi ti sa ala kue so ayeke bata anyama me lani ayeke na vundu kete tënë ti mbi ti sango ndo ti mbeni mingi ti ala la aga ape
9: kobela ti anyama so aga na peko ti so si gbata ti mba e ki alondo ti tene si lo wara mbeni ndoko akango yoro so si alingbi ti mu tonga na anyama andaka ade akusala ni kue atonda ni pepe mba e ki dieu merci vincial grevico da fonono ndeke luka
0: na mbage ayeke watoko ale zo ti makunda sia kasa mingi tënë ti bubango ti legi so alondo ti si na makunda aye ni abuba mingi
1: ni la na mango oscar nodi tulum so ayeke watoko ti ale zo ti mbege ti makunda bubango ti legi so asara si akusala ti dengo buze ayeke nokpo na mbege ni kâ lo tombela na nguru bia nga na ala so ayeke mu maboko tene asara kue si akre kpale so ti mu legi na amolenge ti kodo sa geka ti tambula yamba ti ka akumba ti ala lo yeke na singo ti singa ti Igor Jeskensen na paye
13: Asara Lasungu Mingi, presque 33 ans, sous préfecture de Marcunda depuis 1993, soit à l'Ekeligue jusqu'à Lasungu.

0: Mickey Luca. Ik ben jouw dunia.
1: Ibarala iten ala nzoni kango na chinduru kwa singa swa kebate nchi kusala laso ikitete andochi kusala chilo sosi ilo kebate nchi pembe wara swa tene dentiste. Iba dentiste akimeni zo swa kisa kusala tisini mingi inandote nchi pembe lo kilimbi ti ba pembe ti zo wara kenzoni pepe akopila ti insalimbi ti tene aguni alundu na yatanga ti zo sisi na pembe tisi na anyama ti pembe swa tende agensive. Mingi tia zo baka tende lo solo ki sa kusa ante ti pembe alingbi ti baka ki pembe so si ason wara pembe so kare amuni andaka kusa ti ligi ako aye ti tene lo ginga lo ka anga ligi na akobela so si alingbi ti tene ati na tere ti pembe nga tongana yeke tende ti dentiste alingbi ala hinga so lo tongana si lo yeke ginda ti akobela ni wara so lo yeke sara na ngoi ti consultation lo lingbi ti tene lo kanga ligi na akobela ti kari lo ka anga ligi na ambeni aye so alingbi ti tene na suku ni wara so atene tënë ti ainfection nga tongana si ahinga tonganaso seni ti yanga ti zo ayeke ngangu mingi bagila si kusala ti dentiste wara lo so yeke bandu na ndö ti seni ti pembe alingbi adu ti ngangu ti sara nga kusara so alingbi mo so mo manda ye na ndö ti seni ti pembe ayeke mu gba ti ngoi ti mandango ye na ndö ni déjà mandango ye ti seni wara ti médecine ayeke ye so si amu ngu mingi tongana si mo kiri mo sigi ti gue ti sara mbeni ye so ayeke ndi wara spécialité na ndö ti ye ti pembe kue ayeke minga mingi tongana nga si dentiste ayeke zo so lo yeke bandu na ndö ti seni ti pembe ti e ayeke nzoni wango so lo ndösi so ayeke mu ka mingi tonganaso ate alingbi fani use na yâ ti lango oko zo alingbi asuku apembe ti lo na mbeni ye so aza ni tënë ti suku ahangu na pembe ti kanga ligi na ambeni akobila so alingbi ti tene asi na tere ti pembe tongana si mo zo mo yeke te sucre ni kete nga si mo zo mo yeke mu ambeni aye so si ayeke ti nzengo mu ni kete ngbanga ti aye so mo mu ni mingi si mo gue si mo yeke ba seni ti pembe ti mo lakolako ape alingbi ti tene aga na kobela ti kari dentaire tongana dentiste ayeke ba pembe ti zo ata ason wara so ape lo yeke sara kusala ti lula ni lasi alingbi zo oko oko aza na li ti lo so na yâ ti ngu oko sara nga mbeni tambura tongaso na mbage ti lo so si lo yeke dentiste ti tene mo gue mo ba yata pembe ti mo wara angba nzoni wara angba nzoni pepe ata si ason ape aye nzoni mo pusu nduru na dentiste ngbanga ti mingi ti azo ayeke ku na ngoi so si pembe atondani ti tene na so awe si ala so kpe na danga anda ngu si mo yeke ku ti tene na son so déjà akobela ni apeut ti mu lo aninga awe ni la ifa na ala laso kusala na ndö ti kusala ti dentiste sara mani pendo tonganaso e mu singila mingi na ala yeke wara tere na yâ ti mbeni kusala ni andende
0: radio ndeke luka votre météo

0: ngai mbonga ton soando d'enfant de kiluka e musingila na azo kue ayeke mwenga so padi ti mu terrain na ni biso na jefferson zigarapa anda li ti kua singa wango ti nzoni duti laso tongo mbilani ayeke na nzoti boma ti kolera so si doka biongbia ti seni ya fateneba ayeke na kotope ya afrika ni lasi ayeke na ti lo ayeke wanganga valentin ni banga so ayeke mokundisa awisi so ayeke batene ti seni soyeke ki atene na hunda ti jefferson zigarapa
1: wanganga valentin nebanga ibarala
2: ibara momingi jefferson
1: kobela ti kolera ayeke kobela wa
2: kobela ti kolera ayeke kobela so ayeke hinga malege ti sasa nga na dengoni donc tongana kobela ti kolera mu mo fade moko sasa caractéristique ti sasa na ayeke ti so sasa na ayekaki ngungungungu tongo ba le ti sasa ni ayeke tongana so iri na nga ti mo ti atene eau de riz tade na vurugi vurungo ba tonga so si ayeke hinga atene ba so kobela ti kolera lo so
1: le gunda ni alondo tongana ye
2: gunda ni ayeke na lege so si na lege ti salite mi peut tene gi tonga so parce que kobela ti kolera ayeke kobela so airi e tene na nga ti mo ti tene ayeke kobela de me kobela maladie de me sale ayeke kobela so si moko wara na lege so si moko mo touché ita so si loke na kobela ni déjà wara moko mo lobe lo sara zende mo ye ti mo hunda lo maboko na lege ti echuengo azende ti lo zende ni apeut ti cabinet apeut ti dengo so loke aye so lo de azende so lo de mo ye ti mo mu maboko na lo moko mo yeke ti mo kobela so ayeke ngaa so na lege so si moko nyongu so si ayeke propre pepe surtout ça ayeke ngu so si ayeke propre pepe maba ita jefferson na ndembe so mboma so ayeke da atondani na mbage atondani na lege ti na akodro so ayeke na mbage ti district sanitaire ti bimbo akodro so ayeke na tere ti ngu parce que asi na mbeni ngoi fura so ayeke na ya ti kodro ni na mbage nika abuba bon ngu so la akirigi na bale fa ti nyongo ngu ti bale nyongo ngu ti bale so la si mo ba ayeke ngu so ngu ti bale ayeke ngu so ayeke propre pepe ayeke tonga so si mo ba ala nyonsion ni ngu si aga na kobela ti kolera so
1: me na akode ti ngu so si ala tene tënë ni so wanganga tongana ndo so si mbeni nzoni ngu ayeke dape angu ti asource abale lazo ni ayesara kosara so est ce que mbeni kode ti tene asara ngu lo ga potable kozo ni si anyon ni aton na kobe asara kosala e da
2: ye so elingbi ti sara ayeke etene ayeke nzoni tongana e tongu ti higa na ni awe kozo tene nyon ni wae sara na kosara tongana kobe par exemple tongana so mo tene ayeke nzoni e kporo ngu so e za ngu so na wa e kporo ni pendant 30 minutes ngu so akporo e descend na ni yanga ti tawana ngba na kangango ni tongana ngu so adependre awe elingbi tene nyon e sara na akosara ndende so e ti tene e sara na peko ni bon mo so si moko nga na possibilité voa comprimé ti akuâ table ti mo tukuna ya ti ngu si ngu na aga nzoni amo mo nyon ni mo lingbi ti utilize ni senge
1: me nda ni e lala so si amû kobela ti kolera tongana mbeni kpale ti kobela so si ayeke ngangu mingi
2: kobela ti kolera ayeke oko ti akobela so si na yanga ti kua ti e tene ayeke maladie adéclaration obligatoire ngbanga ti nyen ngbanga ti so lo tongana lo e ga loko mu azo mingi na yanga ti kodro akola use tongana kobela ti kolera abu mo zo si agirege ti kai kobela so atere ti mo hio pepe gi na ya ti ngbonga mo lingbi ti wara kui gi na ya ti ngbonga mo lingbi ti mo wara kui ba ayeke ye so si asara si ayeke kobela so ayeke ngangu mingi lo so
1: me azo ala si ayeke na risque ti wara kobela so hio
2: zo kue ayeke na risque ti wara kobela so hio mo so si aspect hygiène atia moko na risque ti mo wara kobela so asoro zo ape kobela ti kolera so asoro zo ape mo lingi ekangba mbakoro zo kue apeut tene wara kobela ti kolera so
1: me lala so so e yeke da so pakara valentin ni banga ndo kua ti gbeni bia so si ayeke fa ayeke ba tene ti seni na ya ti kodro ti aye da si atene ba akobela so ayeke da awe so kaingo akobela so na tere ti mbeni zo ayeke pasi tongana ye
2: na lani so si lani so lani si gbiongbia ti seni wanganga pierre somse afa tene na ndembe so na ya ti kodro ti beafrika mboma ti kolera ayeke da ndokua ti seni aza ye so airi atene centre de traitement de kolera na sese centre de traitement so aza ni na mbage ti danganga mama elizabeth domicien na mbage ti bimbo asara yeke zo so kue awara kobela so na tere ti lo aga na loka ayeka e kobela so na tere ti lo senge senge loko futa pata oko pepe
1: me na tere ti nzoroko ti sasango ni na dengo ni mingi mingi so est ce que mbeni nzoroko ayeke da so si aba ni apeut hinga ayeke ba tomosengo ti kolera ni na
2: nkuta nzeroko ni ayeke sasa mo deni so Tono bana we a kinjoni mokpo yoloro yuna danganga kuta nzoro kone also mais c'est vrai qu'ambe nzoro ko da ambe nzoro ko da ke da ke sosi wo bata mo sa so ina si moko woko moko woko yati mo ke so hein et puis eso est sinamo eso ir na ngat ko ti tene déshydratation ke so ngwa un du na terre ti mo kwa we agana bo problème ti wungoni agana bo bati pale bati problème ti seni et puis après aninga pepe kwi agana pekon
3: wanganga Valentin ni banga ikina la singira
2: bila mikira mo singira Jefferson
0: ala mafaso wango zinzoni dutine ya wena geneti Jefferson zigaraba genina ki Dr. Valentin ni banga so nduti tombila ndutene chi kubela si kulera susi ya tena kina kodobi Afrika idabeta la su kwa singa su lekani maboko mboko onda ndu kwa kbembe so bate nte sini nga na UNICEF na fondi kiluka kia na legi cha muzuko ya kina ike toso fadi mungali mbia wae et qui ont des idées qui n'ont pas la main qu'on s'en a joué et tenez-ni dans le sang le bon mot mais en attendant on retrouve qui a vu le long combat ça peut répondre
4: il était comment Mobali Ayaya.

Mbonga balea kona penzenye osio nando razon de keluka ke na mbonga sosi ye ke tonda tiambeti si matanga ti dungo ka pati kusala ni a vous de jouer ida betsa la lasso abiko awa oko lango omene tinze ti lengo angusa kusa ndon balu se na omene diko lango ngbangba oko bale miyombe na mbasambala angbana dawati ye ngbangba oko bale mbasambala na miyombe jili na ati ye ngati bale use na miyombe ni lasso matanga ti ye raketa mariette mariette ngumbeti baralo senzoni matanga ti iri zoko nzenye a konsea azo soa sar matanga edungo tumangba tia la pembra mingi mozo konye atene la vie continue mozo koti cool star.

0: funu no tse sere na chima ingota funu no nde kidu ka ge tonga so akapati ku sala chi e chi so ni so fadiso agombi asi na fin na we ala nyimbi chi wa rapi kocha sangoni ko ande gina ndo banda terti so a www.radiondekiluka.org na gbata e bongi letsi ndu zwa ngbala ko tenane na mbe na gbata ti ba afrika ngunza pa ki pika dana de mbeso anda kai ki kena kamba ti ku sala ni ge na jo merci go gado suru ke gachi so ku sala ngbi asi ande na ngbonga uta bali ku nando nyu ko mbe chi matanga ti dungo atoka ngiatindara kitandwa kwa singa lega ko napenda mazoko jo merci ibarala
1: ibarala verjani ibarala sur maradion de kiluka
0: akaye ni ko lei fa fa de gizo
1: beni zangone adava
0: amozoko ni kete yanga ni lingu chingani
1: ah bon ye tonana na mozoko sa ne coup de foudre ti gato
0: ah ango fa de kete iku ipika ni ba
1: ah mo fa
0: ah non zoni kusala na la
1: mina singa mina la verjani ah

0: Tokwalo na bagiti chasewa kinga bati. Ana te bala kina vununa beti bitokwa so na meza zo a inga ala tene chikwati mu ngita chikoli kita cha chikoli so iritu la kinga bati. Narcisse ala inga lona iriti alenga na iriti enta lo rakwa na hôpital lo communautaire tibongi na pekuti kobela tokwana go mungu na bagiti asewa muno ngai kosi duraz so kwa kina bongi bonga usina bagiti asewa nduba christian lo kotu na bosangwa na bagiti sewa nduba sylvain so le ki chancelier na bagiti kulu akina karno ba lango singo na kwani akere kagini gina biko taswe ke gwane da na biko tala ngo myombe tsinze sweke da la ke sigana na kwani na kochi na onde ngani na mbage tsindera ke na peka 26 na lege tsibwali aso wasiko mi digitala gi agugira taso ko tona na mapeko to kwani simo peko na so to kwani atala ah siwa tidapa siwa bangara ah siwa ti wakula ala tinela kina vundu na beti bitokwa so na metsa so kwa inganga la tokola ngonga so na metsa mulingi ndomende ngana isa Jean Magloire so kina ngona ti bongi ngonga so na metsa siwa so ngonga so kwa inganga la so kina bongi la so kina bombari la ti bria ala ti yalinga seba matanga tisingo na kwa timo lenge tsala ita tsatsu ko le ko ya tsala baba tsala so iritulo ake ndomende Marcus so la ingalona iriti massa ake tuchane gigi na jeudi hein ce que goda la ke sigane na kwani ake sigane na kwani gumu na biko uta so sa teni biko uta la ngomyo mbetse ce que dans la ke sigane na kwani sa gwana tena a onde ni na kite kodgo ti batayanga ni la siwa soko mne digital ya gabu gira soko to na mapiko to kwani chimo peko na soto kwani a ye kichala donc bidi singo na kwani tagani na mardi la ngoma mwa tsi zisu keda e na mercredi ndela ngoma nyamba la kisigana na kwani ala gabu gira soko to na mapiko to kwani chimo peko na to kwani kichala kisigana na kwani na zana ndoti baba tsala so iritulo aike da pa norbert le kana vakati ngola 1 ah si watin ga ikuma na bongi akina vunu na beti bitu kwa so na meza zo so kwa a ingala tena ti kwa ti adjudant ga ikuma Yakoba Elvis Junior le promotion 2006-2 ti forces armées centrafricaines le wara kwa na dimanche na hôpital communautaire ti na hôpital communautaire ti bongi na ko ti kobe la place kwa ni na nyembe so kwa na se wani so kwa na vakati bongi poko 2 na legeti madu na tereti dans apa Edville fa de minute to kwa ke on ande ti fane la ngofu ke singa na kwa ti se watsa la sonela gugere so so kwa to na ma ko ti to kwa ni ti mo pe kona so to kwa ni aitala sewa tingari manu sewa seulia sewa mea ngana sewa njomna sewa ti mamadu ngana kombi ala kwa tenela kena vundu na be ti bitu kwa suna meza zosu kwa inga sewa so kwa bilono di jiri tala getene ti kwa ti yoko tia so iritu la ke ngari nga ide deni prosper joseph lo waralani kwa na lango bale use na gumba ya tinza ti fondo tolo notu on na bongi plase kwa na nemeso ake na ndocha sewani chwa ke na vakati sika seidu lungo kwa na tina kele kande gini na kekele kele ake sigane na kwa ni sege wane tina onde ni na ferme ta sewani so akina legeti peka vona legeti obuali ala gugu reta so kotona na mapeko to kwani chimo peko na so to kwani chala to kwa na gutile ti e atine ba la ni na peko to kwa ti lango balu se na myo metin zati fondo so no ti tena on tena ti kwa ti mama chala umba chala mama kota chala so iritu la ke penzi aduna iritu mboyo alfonsino asewa kwenzi asewa kweto asewa keye asewa basingi ala gando suna tanga sewa ni kwa ti bina metsa sewa sungo ngana so kwa ingala te ba fa de so matanga ni singo na kwa ti mama so ate ba le kagini gina biko utasu le gwane da sula na ndo tsa sewa ni so ake na vakati kwa tene 5 ko ta bidi singo na kwa ni ake duti ande na mardi donc biko o se lango ombrambra mais ko janda ola ke singo na kwa ti mama so ala gbugira tsa so kwa inga sewa ni gitimo pe kuna na timu peko ti tokwani na so tokwani achala.
1: Radio Ndekiluka a Doufade a Peko ti a tokwani.

0: ele tene singila mingi na su kongwa sabi akona da fonon de ki luka angunga ki da pepe ndoro kwa singa su ilimbi ti inga tene ti tene isa ramena isi nzoni na tereti se tereti ya duti nzoni ya kendoro kwa singa na inga ti Ursula merveille mevala imani
1: ajundi ki luka aike nzoni ti inga
2: Lasso na tindo kwa singa suwa kibate nche mini susi ya kichinzoni ikifanala nyela mozu mongimbi tisa watitene lechi mozu ajuchipendre ayapu ahoku ipi asara aza tangani kitenten suwa limbi ala inga su ndapwe la kui mozu mongimbi tisuku aletmo tangani kitenten tisuku angole moke suku anina mene susi ya limbi na poro titeretmo suwa tena poju adapte pase ya kinzoni mozu mongimba poro titeretmo akitonga na ye ayata poro titeretmo ki da sua en kinzoni tene apusu nuru na sua mandayi na ndunji tene afana mo chip chipo uchi mo wara poro tite rati mo we smolimbi tene moza amene yi na nduni eisu mo kisuku anda pre la kui na let mo su ati tene azi pusie azi amena nengo chi poro tite re wara amene yisu si agwe aganinga da sua bate nini sa peti tene asa si let mo zu azape ane nengo tongan si fangana anito sua su a nzuni ala kisara anzu na mafuta susi alingbi na leta ngame nyo ya mbiti saka nye ala kanga aligi na sungo chila si tenelu wa kontak na leta la iba ya mozu mpechi yu amina shapusu ya na kono su tonga na mwakitamu wa gira mingi na kwe chila yu mini kwa toswa limbi chitene akanga aligi na ngangu chila nitene abuba po chitere chimo mbu mbu po chile chimo ifangana ala toswa osale inga su yongongu bani akemulegi na mozu tene pokote mwa sa nzuni donto ala yongu usi bani ala ki warameni visage warameni les soucis aza asa apendre nga kobe kobe sumozu mokite alingbi mobaya za kobe ninzu ningba ngati na ligi za kobe sumozu mokite mokimu a vitamine na si terati mo aussi nga to na sala kina bouton na leta la ala ko leta bouton ni ki rapen ma za mezo da lo ke pale ju bouton wa lo ke peteni yesu mo peta osu la soa mo bay to sume ongoni agatene lo golo ki sa meni zo ko tu vuko nga ongoni agakwale to ni ki tete to so ala ba yesu mokizali limo tana biti lango so yi mingi azo irina tene kusen alingba la shonji bongoni lako lako la warangango boti shonji bongoni so tene te duriye ifa la shonji ni ala suku ani nga to molango anduti so kinzu nape azi nda pichu mba da agule limo asa akbali aisu ifana la toso aswa ki amena nzu nako deti tene ala batani tenti nzu nipo oti teresu mbumbi tenti le chalala tonga nasala inga ni toso aswa kikiriki ala ki wara teresu si aza

dafona ti sirina ti maingo na todo manga na mbongo i bara lete zo nga ngona ti kwa singa moseka ti laso ayeke lako e na biko ako biko se biko sio nga na biko kuna mbanga osio ti peko ti beko mbi tapoko ti andugu asango e yeke na lako na gbata ti bwa mbilimbi na bage ti vaka ti loko ti so si ayeke na ti bavaka use ti gbata ti bwa ge si e yeke pika patara na ala so si ayeke sukula amoto ala yeke sukula anga aauto ala sara gba ti mingi yeke na agene osio na ndö ti meza ti ge gi remi yamini ndi na ndö ti agbaku ti mbi ayeke martin ewode kwa singa ti ala ayeke gi fafani so

0: mbina exa da so a ona mbiri nduzuka exa na ke libre a o shona zo akumuni na se aga ke sara shoni na mbiri chikodro. Il faut enquête judiciaire a mener enquête le citoyen a déterminer pourquoi face civile nous a suivi nkangu et petit permettre ne peuple.
1: Allez ki ma pika ngo patarati ka lidea na pekochi a kota sanguchi so na chapi ngo sanguchi laso.
2: Ikona na nama mbere ndalitia masika wali ingana mamaswa kena tiba tani mbrimu la mbiki tiba oru wala kakai mingi na ingatilege timu kono mita landuzu.
1: Tongo na sila kide buze chene ala waka na koforo ala yiki ingana kbali na chaya kapati dengo buze chala. Sangu nanga chala yuk Florentine na mkwisi.
3: Si londo randa preti sina la kui mweke ba gwata wali iso na pokuni ama matingo ama matia mwuringe gana ama sika wali ake yo akungwa na litala seke tamula na terati alege tibatani gana damwati ando chika ngo samba tika anzene zende kungwa tala mingi tazo so ake voina mboku tala ake azo ti voyage so alodo na mbake tibuar garambula iti guye na kwata tibongi tongana akukutu waluti mweke ba awali iso ake gagwani gwani tika akungwa tala Charlene so ayiki nangu balu sena umene lufaso asara ngu bala kwa otonga so wa esilu iki kaye na yangati legisu
4: kamwina ebe yuwakani katani lejo na ajensi so teke kumwa so ikasu na kilite yuwala sabwesu babo wosa mingi epi pe kwa cha mingi sinasi kamwiki mbali si oko bingu chitia itabe ibaba so chita yutila mengu njapaga so mbizangu wakumwa na ita
3: Tongana kangu eso akimuma boko na awaliso andaka ambeni akwale aikida anda utilege sarango teneti lisoro tikubu ngana akusala timbana so si ambena wavango yeni aikisara nala juanita so kimbini wa manango meti na kwata tibaoro lobombi kusala tikangu eso na manango meti tilu
5: kiazo utula idika ina kumbanza kumina la tibomi ya tambana
3: La siwaka so ayiki mokonzi ti bumbi ti awa tengo buze ti gbata ti baoro ahunda na akota so ti kodro titene alekere mbeni kota gbe ti da na awali so tongaso si ye ala lingbi ti sara kusala ti kangu ye ti ala da
6: wi ayeke riske ndali ti uto na ye tongo mbira so e ti lo mawana ayeke so aitani amape aita so e sara réunion ni ala ti tongo vraiment ala organisateur ti ala ti tongo mairie ayeke mbeni espace amuna ala si zo asi na baoro lo hinga ndo so ayeke adadawa asere akara kua ndini ndini aye so agugu akange lo hinga ndo na afa lobota
3: ata so akpale ayeke da awali so anze pepe si ala ngu ala kue ti debuze so ti mu maboko na se watala
2: asango ti lakue anda fondo na ndeke luka na gbata ti bongi ayeke gigi si akpengba na ndembe so ni na gbata ti bongi
1: ayeke mbrimbri angeri ti ake anzi na nzi ni aye hinga na kobe si ague na ndo zo alexan félicien ngbanji atambula na ti ambeni agara ti be gbata
7: na le ti agara ti gbata ti bongi anyama ti bagara aulengo susu wala afinini ale afarine afuwi wala akugbe ti kasa si ayeke gbani andaka ngiri ti ala ague na nduzu ti ambeni akanga gi kete na dawa ti table ti kango aulengo susu wala fini susu ti lo e loge angba ti pika patara na client ti lo so si aga ti voni
8: nga finini mama mengereni lo kongeni mingi
7: lo ka susu nini asaki balako na mbasambala andaka client ti lo ni ayeke na saki balako na oku
9: imalitia ape ni ata ngangu ati mo so na ye adodongo na tala ye na jimi jimi me présente mo so ti jimi so akungbi aga 35,000 isiki na gara aifa na zo 15,000 ade ngeri ti mba na la ifa mba ye ti keke ngo mo wate na ti ti awa kango susu ade ntati awa ndo ti lege na tere ti ani akai mo ambimba kuâ sigi ayeke mu azo asa si problème parfois e bola yanga ti ngu ti état na yanga ti ngu ti sa kuvila ambeni azo ni ye ti ali tenga susu si alodo na ti akarton so avukilo na ye so yebe gi su ti ngu ti me su ti ngu ti na aga cher
7: na mbage ti gara ti wango natacha na amonge ti lo si aga ti sa agara lo londo ti vonyama ti bagara andaka afani akono alingbi na nzara ti be ti lo pepe
10: elobe vonyama na ti devila akono ndako na ambe ede matériel ti lo complété mbe ate mbi lo gi anyama na acher ka par exemple ame ayeke gbe ti kasa aveke so mbi ga ti voni atomate don aye kue si ga ti voni agara na gi cher adikuanga akono ape agi kete mi kue gi tongo akanga gi kete na ye aye gba mi atu gi kete
7: na mbage ti gara ti pete voge akugbe ti kasa ayeke gbani andaka ngiri ni ague na nduzu si ambeni kangango ni ayeke kete
11: so awali yaka ni adema mingi atene aye ni so ane e tuku so problème ti ngu nzapa sara ti aye ni aga cher aye so laa ni ala yeke ka na ye na abaa lakpo 100 francs anga go sola ne bogina bala ko fasumo wa gereni ga de so asasi ena pemba na yin
7: pale chiko mona nduzo changere wala susia ga kanga ningi kete anoko duchingo cha wa be afrika na yati asewa ameni abagba azangi za nduchi budget la si aso kina kofo pepe ala ke bion yati tengo ko pechala
2: igo na bigiti markunda wa bada lizuniswa kana be kasa de mamigi tenti lege chala
1: si oscar no dito lume bubango chale geso alunda meke chibongi chiko na bigiti markunda soyo kilometre mwango chandoni ukuso asra si tambla chazu na kumba anoko si lunda ngurubia chitene na wa mungu waboko nga chitene akiri tene Oscar Nchitolum akina singati Igor Jeskense na pai
12: asara laso ngumingi presque 33 ans so sous préfecture tu markunda depuis 1993 so alekelegi jusqu'à laso akira alekelegi kapa e na peko so alekelegi kapa azu ti markunda kota yiso la sara minga ke kusali fango yaka e na yati fango yaka so la fani jusqu'à laso ambeni akobeti akatala ala peti muti gati kana bangapa ambeni ala eti muti gona chada problème ti formalité na problème tingu asara si ala pe traverser na itala pa donc asara si ambena kitikita kodro e daso azu akna akirikita yeso peti sara si kodro ti markunda pe gona dawa mais ala inga yeso pe sara na pa mais moi un exemple ako na ambena kodro na da tellement que kungwa kmingi et puis zu devongo na da pa zu ak mugozo lo galo sanje na susu e me bani asa me vundomingi donc asara si développement markunda pe gona devant pa tongana ik na mbeni ligue so akinjoni talaso markunda lula le droit tene le faire développer bangi parce que ik na frontière na Tchad 3 km na Tchad ton lekele de ce ligue akinjoni ayaka so za fani na mbena opportunité so mik bana lechimika azwa ko ligue tena gana bangi et azwa ko lulu gina bangi agoka obake be africa tia ke tambla njoni
2: na kudro wande iko na mbege ti Madagascar governmentiko dronka si amungi data la sosia kasara kusala na mbege ka amona huzu
1: akina lege ti meni mbela si ayo ungo chingi tacha usuna ndusu tonga sosi atene mbela swali mbiti kiyo na pekoti sina lango wako tinze chi mbangu swali ndo chi on si azu kwa samuzu na kusala alimbi chitene ala munze usho chingi za chintaze na zoni tonga so si pale si mbela swa banga akusala chidengo yaka tonga so si afatene nginza so alundo na sake alundo da 300 000 ariari, soti fatene, balomene, ti euro tonga sola, si ando kwa dengo buze ti dengo yakanga, alingishtene, ala line ya ti mbela so, fatene, abu mitik buho kocha wakusala, agunda terashara mingi ndal ti mbela so yako, ambenya fatene nginzani alimbi pepe.
2: Sangota bangurundi boti kirena piko tungu mingi si championati suli kiti beleku asara kusaba pena langu ti biri ala kumase kwa saa.
1: Na kapati zingo yanga ti ngiachi ndembesu FC Renaissance na FC Police alushina bangu okombeki na mbege tongaso ekiri ndo chi ndembuso na lege ti ono Richard Modongoro.
13: Londo ti batachi kantona engere biri mingi la tongonda ti championat ti sous ligue ti beleko kantonier ti Roland Dufa makunzi ti sous ligue ni tongonda ti tangonde musu akenzoni mingi la piko ti agbachingo
14: de yunda nazo ti tenala ga mingi ala ba amulengini abisako agiangu na la ti tenen demain iwa équipe nationale ti kodotie e ba na niveau ti na bureau iwa 11 équipes et pensé la na zangomi na ndoti batala na ke 9 équipes mais ki wa mena ko ou c'est ati 11 équipes la ci demain na championat ti so
13: a supporter aga bani mingi tipika sako la leti ya bumbi tala na ya tingia na leti londo abundu se so atanzoni ndembo ataso ngwako mbege na mbege Belfort palizu watango ndembo ti bumbi FC Renaissance aikirangia na leti bumbi chilo
15: pika ndembo so mungu wako mbege na mbege konse fadeji tenaye iwa ngu wako mbege na mbege ye fadega na victoire na terela juje tazwa itati kwa ala reagire pi ala egalize
13: na mbage ti AS Police Kapiten Shabani ya Gunanga mingo tere tia bumbu se su andaka ala yifade tiso benda
16: laso kantone ya ingi azwa gamingi ni azwa londo na voa na babua chigachiba demaraji sulik ti kantone
13: ataso tere tia zo anzere mingi akotazo ti sulik ni adema mingi ndali ti agbakuru ngara akode ndali ti zoni tambulango ti mandako so atango ande mbosu aeke tambulande lakwe na lapusu wala laenga gina londo ti kantone peloko onorisha mundongu dafono ndiki
17: Beruka.
2: Avira bileti inga andalti 8e de finale andalti Coupe du Monde.
1: Katene na munga miombe chibi, Portugal kichimbi na Espagne na timini kwenye mbo tonga sosi, na ndapesu na munga kwa ti baby Angleterre awa pasati kwenye kar de finale son apikondiso lokinda Mexique na ngu otana ouse biri Norvège, Asie, Brésil na ngu ouse na kwa kikireke na munga kwa ti baby ake Etats-Unis ya kichimbi mande ya Belgique, si na munga ukuti beko ti beko mbite Argentine ake timi na Egypte na munga gomba ya chibi ake Suisse ya kichimbi ande na Colombie. Amuzi tonga sowe akuta sango chala chila kwiso na ngati kondro e musingina nazo kwiso akoka pa na ina yani
2: ndi avila bisayo singina ndati sango sola mona dafa onde kiluka ile ketere makota sango
18: ala ikigibecha la nanduti mbeni sango ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
19: ala pika singa iyo na kunduti stop pateneti dafona nonde kiluka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiritene na ala pulili
18: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga na lugbanda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
19: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
18: Stop atene, mbeni pialo si dafono non Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
20: Radio Ndekeluka, pota sango, tie tilaso.
2: Kuta sango tila soa dusibiani na ndoti kiringo tena tiamu lenge timbe kiti rejoti ferti na peko timu ngo bata tala susi ya kira wena mbogo tu governmenti bia Afrika Halit Dea susi ya kiwa wangu na mbege ti yango tibia pika patara na amitijani
21: Pakara kalidea ibagala.
22: Nyuma singila Amit.
21: Iba suti ndembesu batati amdafo kai kina teti aturugu tibi Afrika angana afu mbacha lasu. Nanda plusu afinia sangu alasi ala warani nandu teneti sidu.
22: Nyuma singila mingi na aturugu chikotro chiswa kwa libere.

0: Rosemont Francisco Serapu ibarala zola kwinala.
1: Ebarala Idris ibarala koso ke moyina ndo dafono no ndekeluka.
0: Sangote sala kefunga naye.
1: Batati Grimari akete sarango chingangu si abagigi. Byani yena tambula tonga naye. Akembeni masika wali sosi lwekina gubaluse na okutonga so tonga na atati loti koli so akina kobela lo materni lo lekete loti gwengoni tonga na so lo fanayi. Leke bakwa na amangbege tonga suti gweti bana atani na tonga na lango ti gongo ti la limbi lo gwena garako zoni ti sara kobe na koli si lo tonga le tawe sur limiti le gwe si ron de visite na atani le soye ki na kobela tene ti ko zoni tonga na mama ti lo kwetere ti lo son koli si angma di lege na lo si lo walege ti kodi ba mama ti lo na kobela pepe jusqu'à fini ti mama na unzi na tonga so si lo tene ti tene ni ba atani ni ape jusqu'à fini ti lo unzi ake zoni pepe ake zoni ni gwe na ngwe ti ba atani ni ko zoni na tonga lo sara kobe so na koli na manga so lo gana lo nyowe lo sukula ngu titere lo o koli so agbulu na ngangu atene lo limbi ti on and no encore beni pepe na akungba so si lo lekeni amangbere abakwa so kwe lo tukuyani na sese wali so ade kongo ti sara temoni na azo lo ga lo gbulu na tiri lo pika lo na tonga na wali na tina sese lo gulu mui kiketi kbu Idris si lo pika na yakli ti wali so na kotaka na tonga na teneni asi na meti azo akpe loro ti ga na koliso lo ganga pepe ti tene lo ganduru na tene ti wali ti lo ti mu maboko na lo ata tonga na azo amu maboko ti ga na lo adanganga lege oko tonga la si na danganga koliso asinga pepe ti mu nga maboko tene ti sante ti wali ti lo.
0: Francisco Tinga, est-ce que ala ti ndokua ti la police wala gendarmerie asi pepe ye tene abembe so atambula
1: ala so si ayeke na ya ti kodroni abata tënë ni si tënë ni alingbi ti tene asi na me ti ala so si ayeke sara kusala na ndö ti ndia pepe ba yeke asoni angobo tonga so si e yeke kasa ti tene amû lege ti kodro aba ni ahinga yeke ba ye so ala yeke sara tene ti awali ayeke soni mingi ba yeke asango so yeke na ya na bege ti na gbata ti grimari la singila na ala so amaye singila ala Idris Yaya.
0: Francisco Rosemont Serapu na mbege grimari dafa onde ke luka e tene zo lakui na awabe afrika kakue

0: ngon mu yo ngon ko nyu wanyam ve na wo yo sutur na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo na wo yo sutur na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon ko nyu mo ji ngon na ma de na wo yo yo na wo yo mel mundu yo ta ja yo na yo ngon mu yo ngon ko nyu wanyam ve na wo yo sutur na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon ko nyu mo ji ngon na banda na wo yo sutur na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo ji ngon na banda ya na wo yo sutur na ku na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo ji ngon na banda na wo yo sutur na ku na wo yo mel mundu yo ta ja yo na yo ngon mu yo mo ji ngon na banda ya ngon ko nyu sutur na ku na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo ji ngon na banda ya na wo yo sutur na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon ko nyu mo ji ngon na banda na wo yo sutur na ku na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo ji ngon na banda na wo yo sutur na ku yo na wo yo mel mundu yo
1: da fonde kiluka pa ngasembe ti mo so ko ta ta tia na be ti avaka gara bira wo na kwando da fonde kiluka kita wa igwanga da mama kuza bege tilinga koso te mwa pikoza tukatsika kwi
0: ngon mu yo mo jingon na bandi ya na wo yo zitor na kwa na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo jingon na banda na wo yo zitor na kwa na wo yo mel mundu yo ta ja yo na yo ngon mu yo mo jingon na bandi ya ngon ko nyo zitor na kwa na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo jingon na bandi ya na wo yo tor na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon ko nyu mo jingon na banda na wo yo zitor na ku wa na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo jingon na banda na wo yo zitor na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon ko nyu mo jingon na banda na wo yo zitor na ku wa na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na yo ngon mu yo mo jingon na banda ya na wo yo zitor na ku yo na wo yo mel mundu yo ta ja ngon mu yo mo jingon na banda na wo yo zitor na ku yo na
1: wo wala aya ta ja ye kendal te ta tiko saka mai na bata ti bira wo tola kalo da fonde kiluka ala te mege ti wanda jale ala saka ma da fonde kiluka na lega ko na mege ti region ti ferti a tuna bata ti bria ti ko na mege sa mwanja ibara la mingi zola kina la da fonde kiluka fade fade so ta ja singa da mama ko zambike ti linga
0: ngon mu yo mo na banda ya na wo yo zitor na ku wa na wo yo mel mundu yo ta ja ngu na ye.

0: Kete sembeti mozoko timira ni meta da fonde kiluka fade fade zuto bara pasai kuli gwe matongomera na ndeke tsaita tina linga.
1: Zanga komese ne mekae. Gondara ngai monae. Zanga mona.
0: Mabokora mabokora da fonde kiluka.